0: alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine HCI chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Declogen 4. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP vitamin C plus zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon og exercise.
5: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
6: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
7: New Alaksan Extra.
6: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
7: New Alaksan Extra.
6: Extra paspas. Extra galing.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mari. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na niya, Mari.
4: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anako'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos madilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ngipasitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, two times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal sa bisan-asang butika raman. The Generics Pharmacy. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan ng generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. Ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
8: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
9: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus traditional herb.

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
4: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagid kay duga nga energy para nga mabuhat ni mong imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Bilbirol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
6: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
9: Ilong Ranger?
10: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
9: Disipon? Di siguro ito matutuloy?
10: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
9: Sipon agad?
10: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa!
11: Mag-Milzeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad!
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Attention, aspiring professionals and future skilled workers. Build your future with us. Asian Divine Light College Incorporated is now officially open for enrollment for its TISDA accredited training programs. Cookery Institute, Bread and Pastry Production Institute, Housekeeping Institute, Organic Agriculture Production Institute. Develop valuable skills, gain hands-on training, and earn nationally recognized TISDA certifications that can help you secure better career opportunities here and abroad. Limited slots available. Training starts soon. Enroll today and take the first step toward a brighter future. For inquiries and enrollment details, visit our campus or message our official Facebook page. Asian Divine Light College Incorporated, your pathway to skills, success, and employment. Enroll now and build your future with us.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang handa.
15: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
16: Naana mga bisita?
15: Kadyot lang!
17: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
16: Wow, mas maayo pa?
17: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
17: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa gabal sa
19: trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix-B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix-B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix-B. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: mapariha sa kining gitawag nga Zika virus, dengue virus. Nga naman sa uban ang dengue, mild lang, sa uban deadly man. Nakita nila ang mga possible causes nga kini diyang mga ilaga sa laboratory panahon nga nakadawat og treatment og drug medication, gi antibiotic ang mga ilaga unya gi-expose sa virus, dengue virus o kining Zika virus. 80% sa mga nakadawat sa antibiotic nangamatay. Ang mga ilaga nga wala makadawat og antibiotic gi-expose same nga virus, dengue virus, Zika virus, walay namatay. Ang rason mga pinangga tungod kay ang antibiotics pinangga panahon nga i-treat ka og antibiotic ang imong gut microbiome, kani mga good bacteria, mga probiotics, mga matay pud ni sila, no? It's either maluya or it's either naagi collateral effect. Og sa panahon maingon ni ini, mo impair ni siya sa imong immune system. Maingon ni Dr. Michael Diamond, usa ka professor sa medicine, molecular microbiology, pathology, and infectious disease at Washington University School of Medicine dito sa St. Louis. So ang immune system, mo activate siya differently or mo lihok siya lahi ang iyahang buhaton kung ang imuhang small intestine in particular wala siya healthy microbiome. So sagad sa mga tao, pag magsakit na bacterial infection, sa atong conventional practice, conventional medicine, tagaan kag antibiotics. Kasi wala na to ginapractice ang natural ng mga antibiotics. Kasi na natural antibiotics. Later ato nang isgutan kung saan ang paggamit sa mga natural antibiotics. So, importante kayo nga masabtan nga ang mutation magikan sa mga tao nga luya og immune system. Nga dugay na ang si virus, dugay na nagpuyo sa so katao, unya iyahang gimaniobra, no? Ang system sa tao, kaya dili man siya mapatay sa immune system. So makahimo siya dito on sa payangin niyang buhaton. Ang mutation, ang significance karon sa mutation is more ang iyang transmissible, mas paspas. Although, dili siya mas kuyaw ikumpara sa COVID. Miyagi nga mga COVID, maurag ihapon ay kakusgan, pero mas paspas siya mo transmit. So kung gamay ra ang natakdan karon, mas possible mas daghan ang matakdan. Na ay good news. Kung say good news, mas dali tama herd, magkaroon ng herd immunity. Ibig sabihin, mas daghan na ang ma-immune. Ang problem, kung hinay kag immune system. So, ang message is this. Paliguno na to ang immune system. By feeding our gut system. Ang atong digestive system, tagay siya og insaktong prebiotic mga pagkaon nga ang gut microbiome magiging healthy po sila. Number one, fiber man. No, fiber. Kaon kag mga gulay, prutas. Iwasan tong mga over-refined o mga refined kay nga mga produkto. Maura yun ay message pinangga. Og sa mga emotion, usa sa makapaguba di ay sa imong gut microbiome. Kung magulanon ka, o kulang kag tulog, o usapod na siya. Kulang kag tubig, kulang ehersisyo, wala nagapainit sa adlaw, dili malipayon, dili optimist. O sana siya, monata we have 8 laws of health, walo ka mga balaod sa lawas. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule kay gidesign na siya na anti-stress formula para nga ma-check, no? Okay, katulog ka, huot sa dughan. Makatabang po siya sa mga respiratory problem. Makatabang po siya ka ng kapoy kay inig mata tungod kay indigested. Wala mahilisan kaayo. Well, natulog. Muna ka sa mga wala pagi pambati. Pag-inumog makabuhay. Labi na niyong bana kusog na muhagok. Hala pa im na naghumang panihapon. Isa or duha kapsula sa makabuhay para layo ta sa mga problema sa balatian. Mupakusog po nito ang immune system. Tungod kay napon sa prebiotic o mga taas o chlorophyll nga mutabang po sa pagpa-boost sa ito ang gut microbiome.
1: This is Dr. Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus.

0: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux. Kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
3: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herbal.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: Ay, Nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
2: Ay, salamat sa gasya sa Ginoo, ma'am. Makayol ko.
1: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
2: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta na kanimang ipati ka ron? Naalibyuhan na ang baras sa ugat sa imong kasing-kasing. Huma sa angiogram o angioplasty.
1: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpeteng yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ang lakaw layo-layo. Mya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunhan yun, gikulbaan yun kumaayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explika sa doktor, nawa gano'n kong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa subo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
2: Mahay di ay ma, maayo ka di ay na maulang imong sinati.
1: Maulang ginak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram suno si man na.
2: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uba!

0: This is the new Kiss FM 102.3 Philippine Standard Time. It's 8 minutes before 10. Mga Jamegos and Jamegas. Basta Sabado gani, wala milain. Buhatun kundi among entertain as much as possible, as much as makaya na mo ang inyong mga requests. Alright, so we have a caller on the line. Kiss FM, hello?
1: Hello.
0: Hi, what's your name?
1: Wag yan po, Chiclets.
0: Ah, si Chiclets. Kumusta mga Chiclets?
1: Okay lang ko, DJ. Malipayon na ko.
0: Ay, mo, sana.
1: Nag-okay na mi doon, ha?
0: Ay, gikan din mo nag-away.
1: Mga 3 months sa ako may nagkita.
0: Ah, so.
1: So 3 months sa ako nagkita, amin niya. Okay na mi.
0: Oh, so katong nagkita mo bago lang, it's mo to share closure on sa man to, pero reconciliation ba to? Pero nagbalik lagi mo pag human og kita ni
1: Hello. Secret. But ko yung gabi kami magkada ragot niya. Ay, ragot siya. Sorry, ang pun.
0: Chika-chika lang. Agway-agway. So, okay na mo?
1: Okay na mi ni Jomel. Okay, salve.
0: Wala na gid siya gapahipi-hipi kundi alawa
1: na. Wala na. Nangay lang siya, sorry. Wala yung change choice kay sa masa manok ka ng chat text nila.
0: Ah, unsa man. Nangayo pra siya, sorry. Wala pa kapinhag. Pakapinhag o kiss? Wala ra. Flying kiss lang.
1: Ay, dumakadungog.
0: Hello? Kisa yung mga kauban ni Muna na Mina sa Kiss FM Chiclets.
1: Oh, mga bata. Mugli po ko DJ sa mga kata nung ang palaban, palaban silang kabuang niya, yunay po ko.
0: Maong yun. Na, kisa man yung mga barkada di ay?
1: Taga mo nga, ragot-pot.
0: Kinsa lagi?
1: Silingan na po na mga ibigal, ragot-pot. Kung sa gobyerno.
0: Ikuan lang, kanang tapok-tapok. Bitaw, no, mayo yun na yung barkada kayo.
1: Kung hindi tayo, lingaw.
0: Kung nakakay, kana, bitaw, nakakay down moments. Mano yung makapa-up ni mo. Oo. O niya, kanang bitaw na kay masharean. Marag mo,
1: mawagin
0: mo ang kasikits mo, ang kasing-kasing. Sige, para mawagin sa mot ang ug kay...
1: Kwan, mag-wait ni Kwan.
0: Okay, isa pa.
1: Kila ni Gian, ni Ipo. Okay. Ngayon, balik pa sila balik guard dahil si Echeng, aka Amigo Malki. Amigo! Agwag siya po, Amigo!
0: Ano yung Amigo?
1: Ba po, Amigo, personal bodyguard. Di patripatan po, no? Kaya may tigsumbong-sumban na banana.
0: Lahit na ito yung mong banana. Lahit mo si Jumel. Maodi ay hanga nagpa-private.
1: Huwag ko, anay!
0: Maodi ay nagpa-private number, akadire.
1: Diri karanas di ay.
0: Oo, kinsa pa.
1: Diri karanas, sorry kayo da. Mga, iso tumutapay ko ni mo. Kaya kami barkada. Close up, di takay close. Yeah. Basta kayo sorry to kayo, di ko tumutapay dyan. Patong laro ko.
0: Okay, maudyo na. Nga na na yung away?
1: Wow, bro. Kawat-kawat, hindi pa kinawat. Gaya, kawat pa dyan nga na. Good. Gusto ko siya na ako kaya nga ako na kumasabaan niya. Di ko may tabo nga wala picture. Patong nga ragyan ko.
0: Oh, patong nga ragyan na, no? Kay lisod kayo na.
1: Lisod yung sumbong-sumbong.
0: Lisod kayo ng naisugnod-sugnod.
1: Oh, tinood yun na.
0: Yun. Masunog tag-apil.
1: Bakit? Oh. Basta matalabot sila rin katalami.
0: Sige, Chiclets. Wala kayo i-green. Basing mahiubos umang barkada. Kaya wala na-green.
1: Na may daghan ka po. Ang kuwan di ay, kanong si Jumil di ay gusto siya magkikita na kunya. Wala ko pasa ko. Kaya lisod na. Daghan marites.
0: Agay, lisod na. Daghan na ba kayong walk?
1: Dito ba ito ko disco sa daumpas na ba niya? Po siya, bodoon ako ka na. Personal bodyguard. Sumbong niro.
0: Sumbong raw na. Isena na sa GC. Oh, tanawan ni si Chiclets. Oh, wala na. Nalailain ka ko an.
1: Pag-uling.
0: Kaduding-duding. Good.
1: Nakalinyaw.
0: Sige, Chiclets. Oo. Murang happy man dyan ka kayo sa may mong requested song for today.
1: I miss you, Mike Lewis.
0: I miss you, Jumel.
1: Yo, Mel.
0: Alright, sige. What is your favorite radio show every Saturday?
1: Yes, all the requests.
0: Para kinsa gali ni nga kanta.
1: Kan Jumel. Yay!
0: Giluka. What is your favorite radio show every Saturday?
1: Kiss all the class.
0: Alright, thank you so much, Chiclets. Bye. Enjoy your day.

0: Welcome to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering, the place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio restaurant serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, Lucans.
1: Gainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
2: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mataba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Unay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kapin na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos hindi minum ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko bangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun ano naging TikTok GTX
3: mabibili sa mga butika.
4: Kung tanan buhaton para sa pamilya, yanong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
5: Pagpagaling Pilipinas.
4: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorazine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hala, kanay.
7: Wow, nice.
6: Kanay ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Glutathione Shop.
7: And introducing Nice Skin Skincare Line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
6: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
7: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
6: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
7: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
8: Sukad pa sa una, kabalot nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaan na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
11: Escape to Italy right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
12: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
14: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kay nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mo na yung sulod sa MX3. And mo na yung benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun, nagid ko, sa MX3. Dili ko believe!

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ng akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: keeps me going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Red Horse Beer. Lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
5: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin. Makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Drico Believe.
6: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
7: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
8: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
9: TGX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500.
10: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
11: duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
11: may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pa,
11: naayo na ako.
9: TGX 500.
12: Pabalik sa mga butika.
13: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
14: Philippine Standard Time, it's 10:42.
15: Terrace Restaurant and Cafe.
14: Where?
15: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
16: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
9: DTX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radyo ang DTX 500.
10: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
11: duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
11: may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pa,
11: naayo na ako.
9: DTX 500.
12: Pabalik sa mga butika.
19: Is your air conditioner struggling to keep you cool? Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call MaxCool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free-on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Taloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
20: Reliable care.

0: may swak to pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: Standard Time. It's 11:20, mga Jamaicans and Jamaicans. So we have another caller on the line. Kiss FM, hello.
1: Hi.
0: Ay, kusuga. Ela, isa, ha, isa, ha, isa.
1: Hello.
0: Hello. Hello, what's
1: hi.
0: What's your name?
1: My name is Charity.
0: Si Charity, asa mandapit na nawag si Charity?
1: Mao.
0: Okay, hinayin lang gamay ang ato ang tingog ha. Sige, ako lang pahinayin. Diris ako. Hi Charity, how are you? I miss you.
1: Okay lang.
0: Okay lang. Kumusta man
1: imong,
0: yes, kumusta man imong school, Charity?
1: Okay lang.
0: Okay lang gihapon. Sige na. Nagunsa man kadiha sa inyong balay. It's a Saturday.
1: Nagkanta-kanta.
0: Ay, nagkanta-kanta. Kisa may kauban imong nagkanta-kanta diha sa inyo. Ah.
1: Ako lang.
0: Ay, ikaw ready. Ay. Oh, ayaw lang kasuko. Walay ka na suko.
1: Wala. Practice ko kanta rin.
0: Ay, mo practice kag kanta ron. Hala, oh. Sure jud ko ba ang imong i-request kay ang imo ang kantahon? No.
1: Oh, wala.
0: Tag-an ko pa. Oy, para kanusaan din ang imo ang song, imo ang ising, imong song, imong ising. Kanusaan man na siya para
1: wana. Buwan ng wika.
0: Oy, buwan ng wika. Uy, bitaw kay kuan man.
1: August
0: naman kay ting buwan ng wika gyud ni. So magsige na kag Tagalog ani.
1: Ah, Tagalog na lang oy.
0: Ah, magtagalog na tayo ngayon kasi unang araw ng August kay because oh, kasi buwan ng wika today, so magtagalog ka karon.
1: Dili
0: ngano man?
1: Bakit? Dili kaganahan.
0: Ah, dili kaganahan. Oh, sige kay namang gihapon tay sariling wika diri sa Bohol, no? Kay buwan ng wika man gihapon nato ni. Sige.
1: Oh,
0: ana kay i-shout out diha Charity in atagain at in Tagalog ha.
1: Sana
0: oi. Sana oi.
1: Inchat ata ko ni Cheto.
0: Oo.
1: Og maestra.
0: Mm-mm.
1: Maura.
0: Og magbuwan ng wika karong buwan na.
1: Magsoy.
0: Magpilipinyana, juga karon ba?
1: Dileon.
0: Adi, wala ka na magpilipinyana. Inig ko na, inig kanta na sa imo ang song. O saan imo request? Oh, unsa man.
1: Mukanta ko lang.
0: O, mukanta ka. Unsa na imo ang requested song nga maoy imo ang kantahon karong buwan ng wika?
1: Isang lahi.
0: Tanawa lagi. So, mag-practice. Ah. Ah, andam da yun, Guko. Oy. Oo, mag-practice ganyan ka, ani.
1: O, oh, pero sa iPad akong mukanta.
0: Ah, sige, pwede ka na ko. Pwede, lami po na makadungog tas imo ang kuan na, imo ang sample.
1: Ayaw!
0: Nga naman! Dili
1: ba? Mawaw ko.
0: Mao ka okay ra mago kay kita ra manggong duha. Sige na. Kata ha. Dapat jud magpiyong-piyong yun ang mata ni mo Charity. Sige, ready na ka Charity? Nawa mas Charity ibiyaan ko. Mawaw gyud siya pakantahon. Sige, good luck sa imo ang practice diha Charity. Song from Regine Velasquez, Isang Lahi. Para gyud ni Charity kay mao din iyang kantahon sa buwan ng wika. Right only here at the new Kiss FM 102.3. You name it, we'll play it right here on Kiss All Day Requests.

0: the verdict is in. The Buhalana radio audience have once again spoken.
1: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
0: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
1: Sa among mga ka-KISS,
0: sa mga kabarangayan,
2: number one,
1: kalungsuran,
2: number one,
0: and in the city of Tagbilaran,
2: number one,
0: thank you for making us number one. Without the one hit music station,
3: KISS FM. Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Mida ko na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-sitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitungol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hoy Marie, may ganun ka mo tunga oi sa tong class meeting ganina, nga ikaw raman gani tong nagpahinomnom nako.
1: Ay Marie, dito ko sa BWUI oi, nagbayad go tubig ba dito?
0: Dugay tao ko nakagawas kay kina daghana na mayad.
1: Wa man gud nako mabantay eh, nga adyo naman di ay karong adlawa. Nya basig maputlan nya ko ba. Haso la kaayo.
0: Tay pa Marie ha, wa di ka makahibaw. Na pwede man ka mo bayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
1: Sagod eh Marie, usay but pasabot nimo sa payment partners ba?
0: Ang payment partners, Marie, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Marie?
0: Ika, Marie, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usap sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa BWUI na imong bayaran. O dawato nila, Marie, katurang bill ha? Ngawa pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghama na ito og kapilian, Marie. Na di na kinahanglan mo ato pa sa BWUI office.
0: Naapagod, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Marie sa GCash. Pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWUI. O pinatasap nga mo message ka sa Facebook sa BWUI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone. Kaya di na kinahanglan na mo na sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
1: Padya ka, Mare. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
0: Ito takot ay na. Tinuod na Marie, oy. Nindot kayo. Wa naman gani na nga akong gibuhat ron. Wa na sa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, adto ra po ko mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawa na ko ng ilang programa sa radyo, Marie. Isigya ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWUI araw paghatag udog ang sebisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayran.

0: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ang ipasitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidyon na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Chicken Etiatihan is now hiring cashier with or without experience. But experience is a plus. Qualifications, 25 years old or above. Honest, hardworking, works well with others. Interested applicants may submit your resume to Chicken Etiatihan, Maria Clara Street, Tagbilaran City.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
3: Yes, Lucans.
2: Gainom ka o dito ang sa'yo mandin. Gisulayan gini mo.
3: Dugay ko makatulog, magabi eh. Tapos, hindi makatulog magani ko, patamata ba? So, hindi gito, sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, huang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon, magandang kuhuntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano nag-i-pick to? GTX.
4: Mabibili sa mga butiga.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
3: Without you, I'd be lost without you.
2: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
3: You.
2: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
3: You.
2: Ay, napalayo uli.
4: Di aray mong card, sir.
5: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
6: Pinoy Coop sa PHCI.
5: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
6: Kano sa kakakuha sa imo?
5: Atong last month, imo?
6: Ay dungan-dungan tingali ta.
5: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglang magdala ka cash.
6: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Coop ATM sa PHCI. Pwede ka makawidraw, pwedeng gamit og bayad, so okay yun kayo.
5: Pero kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
4: Mga kaabag, atong pahimuslan kinig bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Coop ATM sa PHCCI, bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
7: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
8: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka, hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, dagkap ko na inom. Pero dagkap na po kong mag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, dirigyo ko believe.

0: Pharmacy.
1: Fast Pharmacy.
2: De kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
3: Hala, kanay.
4: Wow, nice.
3: Kanais ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
4: And introducing Nice Skin Skincare Line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
3: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
4: And say goodbye to pimples and dark skin forever
1: at Nice Skin the Bohol Gluta Shop.
4: Nice Skin the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
5: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
8: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moadora ba ko sa PHCCI?
9: Mag-unsa man ka dito pa.
8: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning galit man nagtukar ning akong arthritis, oy. Bata-bata pamanta ko.
9: Ay, wa na problema. Pwede man good ka mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
8: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulon?
9: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
8: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
9: Bi, ang pinay mong phone.
8: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
9: O sige, good. Paminawan ni.
10: Mga kaabag, anong taga-avail ang PHCCI mobile loan application? Mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglan Android atong phone. O niyanto ta sa Google Play Store app. Dahil ato i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong one time password kon OTP. Kung alaala ang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibal-on ang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung na akani nga ATM. Maura!
9: Nya, kuha ni mo pa.
8: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
9: Maulagi. Listo kayo basta loan.
11: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanun.
12: The verdict is in. The Buholana Radio audience have once again spoken.
13: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
12: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
13: Sa among mga kakiss.
12: Sa mga kabarangayan.
14: Number one.
13: Kalungsuran.
14: Number one.
12: And in the city of Tagbilaran.
14: Number one.
12: Thank you for making us number one.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Murag kani ako na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right supplement. Sa MX3, dirigyo ko believe.
2: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
3: Di ara imong card, sir.
4: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
5: Pinoy Coop sa PHCI.
4: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
5: Kano sa kakakuha sa imo?
4: Atong last month, imo?
5: Ay dungan-dungan tingali ta.
4: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCI Bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglang magdala ka cash.
5: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong Pinoy Coop ATM sa PHCI. Pwede ka maka-withdraw, pwedeng gamit o bayad. So, okay yun kayo.
4: Pero, kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
6: Mga kaabag, atong pahimuslan kinig bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Coop ATM sa PHCCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
7: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: The New Kiss FM 102.3 is 1:28 in the morning, 1:28 in the afternoon, mga ka-Kiss. On Kiss All Day Request Saturday, today is August 1, 2026. Yes, maing hapon sa ato mga ka-Kiss nga naka-tune in niya. And welcome to Kiss All Day Requests. I'll be giving company until 4 in the afternoon. Yes, for your requests and greetings, mga ka-Kiss, send it to 0938-809-2808 and 0953-943-7414. Yes, sa tanang mga ka-Kiss na today, good afternoon sa tanang mga taga Unitop and Unicity nga naminaw sa karon, and also diya sa Shopper Smart and Justicor Building. Maying pagpaminaw niyo yung tanang diha maying hapon. And sa tanang mga taga Kalape Butika ng Bayan, to Sir Floro Rinca sa Tesda, and to Plongplong, Consial Plongplong Rinca, and sa tanang mga staff na doon sa Kalape Butika ng Bayan. Maying hapon yung tanan. 1:29 in the afternoon. We'll be right back after the short break, mga ka-Kiss.
1: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
2: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
1: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay, with on-site convenience and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
3: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumuli sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumuli sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumuli sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang EXL Makabuhay products inyo na mapalit diri sa Kiss FM, Binting Street, Tagbilaran City, uban nga mga suking butika diri sa Laluigan sa Bohol. Ugusasan ninyo mapalit na mga ka-Kiss ang maong EXL Black Coffee. Itong mga mahiligon niya coffee, itong mga coffee lover na doon yan. Switch to EXL Black Coffee, mga ka-Kiss. Healthy coffee, nindot kayo ni siya. O daghan kang mga benefits na makuha sa iyong lawas, mga ka-Kiss. So nindot kayo ang maong pag-inom sa EXL Black Coffee. And sabayan ni mo, karabuntag, mga ka-Kiss. O pwede sa udto o hapon. Kung asay pabor ni mo, asay ganahan ni mo nga mag-inom o coffee. So try mo sa healthy coffee. Try sa EXL Black Coffee. Ang EXL Makabuhay products inyo na mapalit diri sa Kiss FM, BNT Street, Tagbilaran City, o uban ng mga suking butika diri sa Lalawigan sa Bohol.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
6: DJX 500.
7: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
8: Okay.
6: DTX 500.
7: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: song ko.
1: Pwede kayong mga ka-kiss, mapa-love songs, upbeat, OPM, local or foreign. You name it, we'll play it. Bisag unsang kantaha, bisan unsang orasa. Saturdays from sign-on till sign-off. It's your choice, your playlist on KISS All Day Request.
2: Hello, Mr. DJ. Hi, pwede ba ako mag-request? Yeah, yung pagkanta gusto ko? Oo, thank you. Mr. DJ.
3: The new KISS FM 102.3, 1:38 in the afternoon, mga ka-kiss-kiss all day request. Hi day to Bro Midwin Inting dia and sa tanang mga Inting family dia sa SPC Dampas and sa tanang mga taga-Kandait Dampas. Good afternoon yung tanang dia and sa tanang mga taga-Paso Langka Restaurant Payag and Sayas Restaurant. Good afternoon and to Atir Gina Limosnero, Sir Benson T. May babaminaw niyong tanan itong mga pinalagang ka-kiss na ito dia nga always naminaw sa KISS FM, mayong hapon sa tanan mga ka-KISS. There's something from Peter Cetera. After all, a requested song going out to Jed Obedo, Obedo Boarding House sa May Dampas, and sa tanan mga taga Eric Jude, Water Filling Station and Ice Cube dia sa Lourdes, Panglao. Good afternoon.

0: Uy pare, ninduta yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod, ana?
1: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
0: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
1: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, ug daghan pa para sa balay o negosyo.
0: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
1: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at Bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sa't ka mag-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
0: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
1: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
2: Usa ka makabuhay day.
3: Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto mababagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Strong sa una, herbal strong garo.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Kiss FM 102.3 208 in the afternoon. Hi day sa tara mga ka-kiss na to diya nga naka-tune in karon sa Kiss FM. Good afternoon diya sa tara mga naminaw karon sa Unitop. Yes, sa tara mga taga Novo Jeans and diha sa W69 Sports Apparel. Ito mga ka-kiss na to diya. To Ate Regina Limosnero sa Benson T. Good afternoon. And also ni Bro Kagawad Marlon Dilusa at ti Maymay Dilusa diha sa Balusto sa Manga. Maying hapon yung tanan. To Mitchie Grace Trompeta Labi Maninantan and to Ate Grace. Yes, salamat kayo sa mga Trompeta Labi family diha sa Manga. Sa tanang mga listeners nato diha ka naminaw karon and nasa na sila yung branch diha sa ilang

0: KISS Saturday All Day Request.
1: Radio KISS FM 102.3 to 2:25 in the afternoon, mga ka-KISS. Hi guys, at ang mga listeners na doon sa Facebook Live, to Bing Cebuano, to Dariel, Bert Aurira. Shout out to Dariel Bert and from Brookers Point, Palawan. Yes, salamat kayo sa pagpaminaw sa KISS FM sa tanang mga ka-KISS na ito diha. And also, good afternoon to all our friends diha sa Manfred Motor Parts and Junlin Agribet Supply. To Idol Jemmy Lamban, to Lowy Paul, and sa tanang mga friends na ito diha sa Poblacion Baclayon. Thank you so much for tuning in to KISS FM. We'll be right back, mga ka-KISS, after the short break. Stay tuned on KISS FM. KISS All Day Request.
2: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
3: Without you, I'd be lost without you.
2: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
3: You.
2: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
4: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
5: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
1: The new KISS FM 102.3 to 27 in the afternoon. Hi day to Joseph Cacho and to George Cacho and to Jonas Cacho sa mga Cacho family. Maying hapon yung tanan niya and sa tanang mga brands na to sa Park & Co. Bake Shop and diha sa may Judel's Premium Bake Shop diha at bang sa may UB at mga ka-KISS na to diha, mga staff na to diha. Good afternoon yung tanan sa tanang mga ka-KISS and sa tanang mga naminaw sa KISS FM karon maying hapon yung tanan.
6: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Liwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong sa imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direk ko bilib.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
8: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Red Horse Beer. Lamian. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Uy pare, nindutag yun sa imong balay, uy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tanawon. Asa ka nagpagtaod, ana?
5: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
4: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
5: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, o daghan pa para sa balay og negosyo.
4: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
5: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
4: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
5: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply and the makikipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
6: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
7: DTX 500.
8: DTX 500. Mm. Napakalaking tulong po sa aking talusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman ko. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butiga.
6: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
10: More water, more life.
11: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
13: Yes. The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
6: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
13: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
6: Sa among mga kakiss,
13: sa mga kabarangayan,
14: number one,
6: kalungsuran,
14: number one,
13: and in the city of Tagbilaran,
14: number one,
13: thank you for making us number one.

0: All Day Request.
1: The new Kiss FM 102.3 240 the afternoon, mga ka-Kiss. Hi day sa tanang mga listeners nato diha nga naminaw sa Kiss FM to Sherna Nicole Liray. Salamat kayo sa pagpaminaw. Ito mga OFW nato diha nga naka-tune in garon. And to Lito Maghinay, maying hapon, always listening sa Kiss All Day Request at Chowa Compound at Barangay Kogon, Purok 5. Yes, ito na mga ka-Kiss na ito. And good afternoon. Shout out to Priscel Labasan, watching from Del Carmen, Este Balilihan. Salamat guys, pagpaminaw. Please play the song You Took My Heart by MLTR. Later on, ito na i-play ha. To Priscel or to Priscel Labasan. Salamat kayo. And to GE Bacalso. Happy listening, watching from Loon, Bohol. Sa tanang mga taga Loon diha, maying hapon. And to Mark Hill Dodax. Shout out sa Purok Uno, Mariveles Dawis. And diri sa may San Jose Motor Parts. Salamat kayo sa pagpaminaw sa tanang mga staff na doon. And also good afternoon to Ate Regina Limosnero. And to Ate Kai Zamora diha sa 5 Key Claim Store sa may Taloto. Salamat kayo sa pagpaminaw sa ato mga pinalanggang ka-Kiss na to niya. Requested song going out to Arvin of Manga District, Tagbilaran City. Here's something from Zahen or Zahen Andamaya. Bisaya version niya mga ka-Kiss. 2:42 in the afternoon. Kiss All Day Request.

0: Kiss All Day Request.
1: Kiss All Day Request, mga ka-Kiss, 2:47 in the afternoon. Hi day sa tarang mga taga PLDT. Sa tarang mga staff na doon sa PLDT, diha sa Dampas, Bantol Street, para sa tanang mga ka-Kiss na doon. Request of song, DJ, Mahal Pa Rin Kita by The Rockstar. Wow, grabe. Oh, wapakaka-move on, no? Kaya Mahal Pa Rin Kita mag-iapon. Yes, sa tanang mga ka-Kiss na to diha, sa tanang Ahak Boys sa Villa Garcia, si Rabuliones Bohol. Salamat guys pagpaminaw. Coming from JV Lance. Hi JV Lance. Unsa may contact number sa PLDT para maka-kuanta, maka-request na itong landline na mo. Wala na ikuan. Wala na siya i-dial tone. Wala na magparamdam. Di ba? Murag siya bang, awa nagaparamdam. Di ba? Yes, and to Maria Imelda Gipayo, maying hapon diha. And sa tanang mga ka-Kiss na to, kanaminaw karon sa Kiss FM, maying hapon sa tanan, maying pagpaminaw niyong tanan diha, maying kaon-kaon while naminaw sa Kiss FM, sabayin niyong gibuhat diha karong mga orasa. Amping lang mo ganunay ha, it's a weekend, ito mga gaplano, manglaag diha sa Bantawan. Kato mga dinner date, kato mga mag-family dinner. O karong gabi diha sa Bantawan Old Airport. So, ambing mo kanunay, libre halang ko. Yes, maying hapon sa tanang mga ka-Kiss na doon. Kiss All Day Request. Sugid ni Maria, Joseph Gara, mga ka-Kiss. And kung ano siya, usan ni siya sa nag-champion sa katong Cebu Pop final, usan ni sa kuan finalist sa Cebu Pop atong unsan ito iga niya kay 48 Cebu Pop man siya nga kuan kaning nga song kaning Sugid ni Maria is a loud and local song, mga ka-Kiss, is a Boholano artist. Yes, murag ikanta ni Orfishen Quiñones and composed by Joseph Gara.

0: The new Kiss FM 102.3 is 3:02 in the afternoon, mga ka-Kiss. Hi day sa tanang mga taga Dynamic CNG Trading. Sa tanang mga staff na to dia sa Dynamic CNG Trading dia sa may J.A. Clarin, Tagbilaran City. And also dia sa JS Barbershop. Sa tanang mga staff na to dia sa JS Barbershop. Good afternoon yun tanan. May papaminaw sa ato mga pinalanggang ka-Kiss na to dia. Itong mga listeners, kanunay nga naminaw sa Kiss FM. We'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss FM. Kiss All Day Request.
1: Kiss FM. You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ng inyong mga katanungan, dahil bibigyan natin yung mga oras sa susunod na minuto ay papasok na po ang texter segment. Pero para sa mga gusto pang humabol na magtanong, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga health concern, ha? Alright, we have another text, Sir Doc Glenn. Magandang araw po sa inyo. Kagagaling ko lamang po sa operasyon dahil po sa sakit sa bituka. Meron po akong ileostomy, yung bag po sa tiyan na para lumabas po yung dumi. Nahihirapan ako sa diet ko at pakiramdam ko mahina po ang katawan ko. Ano po ba ang may papayo po ninyo? Evelyn from Surala. Ma'am Evelyn, no, ang ileostomy ay isang surgical opening abdomen na kung saan ay dinadaan po yung waste papunta sa ostomy bag. Common ito kapag nagpatanggal po kayo ng bahagi po ng intestines. Natural lang po talaga na nakakaramdam po kayo ng adjustment physically and emotionally. Ang main concern po dito ang nutrient absorption, hydration at immune support. Dahil shortened po ang digestive tract, mas prone po tayo sa dehydration, electrolyte imbalance at malnutrition. Importanteng uminom po kayo ng maraming tubig at electrolyte na mga inumin. Kumain po kayo ng soft food, easily digestible food like soups, banana, rice or oatmeal. Iwasan po ang oily, spicy at high fiber foods na pwedeng magdulot po ng irritation at mag-iingat po mismo sa infection sa paligid po ng stoma. Magsimula pong gumamit po ng EXL Makabuhay Capsule. Ito ay may moringa, ashitaba, lagundi at guyabano. Mayaman ito sa vitamins at minerals at phytonutrients at tumutulong na mag-replenish po ng nutrients at palakasin po mismo ang immune system. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay may spirulina, psyllium husk at mangosteen na nagbibigay po mismo ng antioxidant at digestive support para makatulong po sa detoxification at energy. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 2 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day. Alright, we have another Sir Doc Glenn, gusto ko lamang po magpapasalamat. Ako po ay may cervical cancer at sobrang hirap po ng pinagdaanan ko. May araw-araw na hindi ko po kayang bumangon dahil po sa sobrang pagod, pananakit at pagbaba po ng resistensya. Pero mula po nang uminom ako ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago, mas lumakas po ang katawan ko, nababawasan ang pamamaga at mas magaan ang pakiramdam ko. Hindi man instant po ang cure pero malaki po talaga ang tulong laban po sa aking sakit. Maraming salamat po, Rian from Surigao City. Wow, glory to God, Miss Rian, no? Napakalaking bagay po yung pagbahagi po ng inyong karanasan sa pakikipaglaban po sa kaso po ng cervical cancer. Malaki po talaga ang naitutulong ng EXL Makabuhay Capsule kasi lagi natin nga sinasabi na anti-inflammatory at antioxidant properties yung kombinasyon po ng EXL Makabuhay products. Ang mga sangkap gaya po ng turmeric, ginger, garlic, moringa, guyabano, mangosteen at spirulina, ito ay kilalang-kilala sa pagsugpo ng oxidative stress na siyang nagpapalala mismo ng cancer cell damage. Dagdag pa dito, ang mga ito ay tumutulong sa pagpapalakas po ng immune system para mas lumaban ang katawan laban sa abnormal cell growth. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay ng natural energy at immune boosting nutrients na nakakatulong sa overall wellness. Pagpatuloy niyo lang po yung tamang dieta, ha? Mataas na gulay, prutas at regular na pagpapahinga. Iwasan po ang stress, ha? Ang EXL Makabuhay products, pwedeng uminom po kayo katulad ng mga ganitong klaseng cases po, no? Ng 2 o 3 kapsula 3 times a day before meals at 1 baso o 2 baso po ng EXL Makabuhay Black Coffee bilang suporta para sa iyong kalusugan. To summary po mga kamakabuhay ng EXL Makabuhay products na makakatulong. Bakit nga ba? Kasi nga, tingnan natin katulad ng lagi kong binabanggit sa ating programa, it's because of anti-inflammatory action. Dahil po sa ingredients ng turmeric, ginger, moringa, cinnamon, nababawasan po ang pamamaga. Katulad na lamang na binanggit natin kanina na tonsillitis, pagkakaroon ng nerve inflammation sa Bell's palsy, at ang pagkakaroon also ng bowel irritation sa ileostomy. And of course, pangalawa, pinapalakas mismo nito ang immune system. Pero itong antimicrobial properties, dahil po sa garlic, neem plant, guava, vitamin C, spirulina, mangosteen, na kung titingnan natin, pinoprotektahan mismo ang infection sa katawan. Nerve and tissue healing, B vitamins, ashitaba, ginseng, ATP peak at HMB na tumutulong sa nerve regeneration at muscle repair. And ang panghuli kung titingnan natin, nutrients and energy support, dahil meron po siyang moringa, purple kern, spirulina, dagdag sa vitamins and minerals at para masustain ang kalakasan at mabilis ang recovery ng isang pasyente. Kaya po mga kamakabuhay, tandaan po natin, ha, ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee, hindi man po ito gamot, pero bilang wellness partner, nakakatulong silang bawasan po ang grabing araw-araw na pamamaga. Pinapalakas nito ang ating immune system at of course, napapabilis po ang ating recovery. Always remember, the body can heal itself and let's respect our body to their own process. Lagi pa rin pong kumusulta sa ating mga kapatid natin, mga medical doctors, at sundin po ang tamang lifestyle para sa mas mabilisang pagkagaling. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa araw-araw ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico. God bless us all.
5: What's up, Doc?
6: What's up, Doc?
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
1: Pagpagaling ng Pilipinas.
0: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
3: Yes, Dukans.
2: Kainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
3: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mataba. So di gito sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Unay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit ta which is bulan kapi na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos indig inom ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Ako mabangon magani ko buntag na ako mismo nagkamatuod ko nindot yun aduna gyud TikTok GTX
4: mabibili sa mga butiga.

0: tilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga, ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins and nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
5: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
6: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, busa ka customer development manager.
7: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.

0: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Ang health tips na to bahin aning weak og immune system. Usa sa mga gitun-an nga human nga mapariha sa kining gitawag nga Zika virus, dengue virus. Nga naman sa uban ang dengue mild lang, sa uban deadly man. Nakita nila ang mga possible causes nga kini diyang mga ilaga sa laboratory panahon nga nakadawat og treatment og drug medication, gi antibiotic ang mga ilaga unya gi expose sa virus dengue virus og kining Zika virus. 80% sa mga nakadawat sa antibiotic nang amatay. Ang mga ilaga nga wala makadawat og antibiotic gi-expose same nga virus, dengue virus, Zika virus, walay namatay. Ang rason mga pinangga tungod kay ang antibiotics pinangga. Panahon nga i-treat ka og antibiotic ang imong gut microbiome, kani mga good bacteria, mga probiotics, mga matay pud ni sila, no? It's either luya or it's either naagi collateral effect. Og sa panahon maingon ni ini, mo impair ni siya sa imong immune system. Maingon ni Dr. Michael Diamond, usa ka professor sa medicine, molecular microbiology, pathology and infectious disease at Washington University School of Medicine dito sa St. Louis. So ang immune system mo activate siya differently or molihok siya lahi ang iyahang buhaton kung ang imuhang small intestine in particular wala siya healthy microbiome. So sagad sa mga tao, pag magsakit na bacterial infection, sa atong conventional practice, conventional medicine, tagang kag antibiotics. Kasi wala na to ginapractice ang natural ng mga antibiotics. Kasi na natural antibiotics. Later ato nang isgutan kung saan ang paggamit sa mga natural antibiotics. So, importante kayo nga masabtan nga ang mutation magikan sa mga tao nga luya og immune system. Nga dugay na ang si virus, dugay na nagpuyo sa usa ka tao, unya iyahang gimaniobra, no? Ang system sa tao, kay dili man siya mapatay sa immune system. So makahimo siya dito unsa pay angin niyang buhaton. Ang mutation, ang significance karon sa mutation is more ang iyang transmissible, mas paspas, although dili siya mas kuyaw ikumpara sa COVID. Miyagi nga mga COVID, maura gihapon ay kakusgan, pero mas paspas siya mo transmit. So kung gamay ra ang natakdan karon, mas possible mas daghan ang matakdan. Na ay good news. Kung say good news, mas dali tama herd, magkaroon ng herd immunity. Ibig sabihin, mas daghan na ang ma-immune. Ang problem, kung hinay kag immune system. So, ang message is this. Paliguno na to ang immune system. By feeding our gut system. Ang atong digestive system, tagay siya og insaktong prebiotic, mga pagkaon, nga ang gut microbiome magiging healthy po sila. Number one, fiber man. No, fiber. Kaon kag mga gulay, prutas. Iwasan tong mga over-refined o mga refined kay nga mga produkto. Maurag yun ay message pinangga. O sa mga emotion, o sa makapaguba di ay sa imong gut microbiome, kung magulanon ka, o kulang kag tulog, o usapod na siya. Kulang kag tubig, kulang ehersisyo, wala nagapainit sa adlaw, dili malipayon, dili optimist. O sana siya, monata we have 8 laws of health. Walo ka mga balaod sa lawas. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule kay gidesign na siya na anti-stress formula para nga ma-check, no? Okay, katulog ka, huot sa dughan, makatabang po siya sa mga respiratory problem, makatabang po siya kanang kapoy kay inig mata tungod kay indigested, wala mahilisan kaayo, well natulog mo na sa mga wala pagi pambati, paginumog makabuhay, labi na yung bana kusog na muhagok, hala pa im na nagkumang panihapon, isa or duha kapsula sa makabuhay para layo ta sa mga problema sa balatian. Mupakusog po ni sito ang immune system. Tungod kay na po ni sa prebiotic o mga taas o chlorophyll nga mutabang po sa pagpa-boost sa tuang gut microbiome. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Uy pare, ninduta gyud sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs, modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
6: Uy mare, adto ra na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
5: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
6: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install og sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa para sa balay og negosyo.
5: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
6: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
5: Sige pare, mo adto gyud ko dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
6: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
7: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
8: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
9: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
10: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to, and at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
11: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
12: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan
11: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
13: Balik sa Bohol, balik. Balik sa Bohol, balik.
11: Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
14: Cloney, Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat nako. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more complements to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Sherry's Restaurant and Bar, located at the fourth floor of BQ Mall, Tagbilaran

The new Kiss FM 102.3. It is now 4:24 in the afternoon. This is Kiss All the Request, together with your on-air amigo Chico Loco, and today is your playlist, because you can actually request a song. All you have to do is to call me. Call me up, Monkey Kiss, at 0938-809-2808, or put it at Viber at 0952-624-8804. So if you want to share, if you want to hear your favorite song, you can actually call me or put it at Momo message. And hello and good afternoon sa ating mga kikis di ay nga nakakaroon sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kumusta inyong kapunon di ay mga kikis? Kumusta inyong adlaw? Today is Saturday. So, sa mga amigo na to diha nga nag-celebrate sa ilahang birthday today, happy, happy birthday! And happy birthday to Miguel of Dawis. And good afternoon sa iyang mga kauban diha, sa iyang mama, sa iyang mga igsuon, sa iyang mga kaigagawan nga naminaw karon sa The New Kiss FM 102.3. And also good afternoon to all our kakiss diha nga naminaw sa my BQ Mall food court. Atong mga kakiss, atong mga amigo diha sa my Tender Juicy. Thank you so much sa pagpaminaw diha. And diha sad sa my Waffle Time at BQ Mall food court. Hello sa inyong tanan, maayong hapon. Enjoy the music right here on The New Kiss FM. So katong ganahan mo request, open na ito ang linya mga kikiss. Call me up 0938-809-2808. Also good afternoon sa mga kikiss na ito diha. Siguro busy doing household chores, silang panimalay, uban siguro karon ng laba. Okay, medyo wala ba ni ulan today? Nasiguro yung mga place nga nag-ulan. Ang uban walay init. Ang ubang lugar all day nagdag-um. Ang uban diha makakis diha busy sa ilahang panimalay, uban ng hinlo, ng guna, ng laba. Ang uban nga mga estudyante ni uli sa ilahang tagsa-tagsa ka mga lugar. Good afternoon sa atong mga estudyante nga naminaw diha karon. And enjoy the music mga kakis sa mga busy o panghinlo. Naminaw og The New Kiss FM 182.3. It's 4:27. Here's a song from Jim Brickman with Your Love right here on Kiss All Day Request.

0: I am listening to Kiss All Day Request.
1: The new Kiss FM 102.3. It is now 4:35 in the afternoon. This is Kiss All Day Request together with your on-air amigo Chico Loco on the new Kiss FM. If you want to request your favorite song, if you want to hear that, you can call me at 0938-809-2808. And right now we do have a caller on the line, the new Kiss FM. Hello?
2: Hello, Chico.
1: Hello. Hi, good afternoon. What's your name?
2: Lito Niluwag.
1: Alright, Lito Niluwag, you're calling us from where?
2: Dao, Tagbilaran City.
1: Alright, Sir Lito, kumustang adlaw diha? Kumusta yung mong adlaw?
2: Okay ra, relax, minaw sa KCFM.
1: Alright, sa may lingaw ni mo karon diha, Sir Lito?
2: Diha ba, number 4 na naminaw sa radio.
1: Alright, sige, Sir Lito, unsa may muhang request karong kahapuna sa Kiss All Day Request?
2: Kung sakaling ikaw ay lalayo, but before sa kanta, na ako i-great opera?
1: Oh, yes, sure, go ahead, Sir Lito.
2: Kung i-great niya sa may barangay buhay, si Manny B, kung ilang misis niya si Minda Bumahat, o ilang si Bro, o mayang pagpamilaw sabda sa may barangay tip-tip, sa mga suryano pamilaw. Ingin man sab ni Rang Suryano si Lilia Suryano o Maymay Suryano ingin man sab si yang datang at si Rina o si Rex yang anak usab o sa tanang Suryano pamilya nga naminaw sa may barangay tip-tip. Okay, mauro po ang atong igreta ang tuna.
1: Alright, sige, Sir Lito. Thank you so much. And shout out sa iyong mga friends, sa iyong mga kaigigawan nga naminaw karon sa The New Kiss FM. Alright, Sir Lito, before you go, what's your favorite radio show diya sa may Dao Tagbilaran City?
2: Yeah, All Day Request.
1: And what's your request again, Sir Lito?
2: Kung sakaling ikaw ay lalaki.

0: The new Kiss FM 102.3. It is now 4:42 in the afternoon. This is Kiss All Their Request. And right now, mga kikiss, we do have another caller on the line. The new Kiss FM, hello. Hello? Alright, wait. Hello?
1: Hello, DJ. Mayung hapon.
0: There you go. Mayung hapon, what's your name?
1: Kit, DJ, Kit.
0: Alright, Kit, you're calling us from where?
1: Adampas, DJ.
0: Alright.
1: Shout out sa taga-Dampas, kaya pasig damay, mga sobra-sobra, naghapon, nag-pistar, maghapon.
0: Oh yeah, fiesta day sa Dampas, gahapon. Happy fiesta, belated happy fiesta.
1: Pasig way, mga duga-duga, da.
0: Sa itong mga kikis, da, sa may Dampas, Tagbilaran City, belated happy fiesta sa inyo, hang tanan. Alright, Kit, kinsa may kauban ni mo diha na minaw karon sa The New Kiss FM?
1: Daghan meron, DJ, kaya...
0: gaon sa man mo diha, nagtapok? Hello? Ay, nawala man si Kit. Hello, Kit? Alright, Kit. Tawagi ko balik at 0938-809-2808. Huwag nalingaw si Kit ba? Bawa niyang mga barkada diha. Shoutout sa inyong tanan diha, Kit, sa may Dampas. Tagbilaran City. Alright, call you up, Maki Kiss, at 0938-809-2808.

0: Kiss All the Requests right here on the new Kiss FM 182.3 Philippine Standard Time. It's 4:48 in the afternoon. This is Kiss All the Requests together with your on-air amigo Chico Loco. And nana say na nawag makikiss. Kiss All the Requests. Hello?
1: Oh, hello, DJ!
0: Ay, si Kit ni balik. Right, Kit, mayong hapon. Atong kuhaon dali mong request, babe. Basing mawala na sad ka, maputol na sad ka.
1: Oo. Mayong hapon sa DJ kay... Bayon, tanayog na yung mga agda. Pero kapag napas, yung salin-salin na tayo,
0: di ba? Salin-salin. Dahil, siyempre, naagin yung mga salin-salin. Kanang lechon nga wana hurot, bitaw. Alam mo,
1: nakikay siya.
0: Ipaksiyo.
1: Apagid na. Mga silingan, nakadugog mo, ha?
0: Mga kasilinganan ni Kit, diha. Oh, baka naman. Right, Kit. Unsa may muang request karong nga po na?
1: Karang mo request ko kay ahong kauban. Para sa ahong kauban, request ko no sa iyahang kuhaan ko, no? Usa to, isa to, bad? Request ko ng mahal ko, no? Kuhaan lang ko ng tanan, wag lang ang mahal. Grabe, ha, kayo, eh. Sabi naman ang gugmahan mo, bad? Abot naman sa Mars?
0: Gaunos-uros sa ginanggugmaha, di ay? Okay, gikuha naman tanan, wag nagigibilin.
2: Gugmang way hinugdan!
0: Uy! I'm sure mo diya, ha? Bitaw, sa may mong request, sa iyang request, Kit?
1: Kanang kunin mo na ang lahat daw sa akin.
0: Alright, giloka, ani nga song ay murag magmaoy, gadyan, ba?
1: Lagay, nagsugod na ganyan sa ginokto, kanang na-play, no?
0: Oh. Sige lang, i-call na, i-cheer up lang na siya. Alright, Kit. Sige.
1: Mo, shout out sa, pwede mo shout out,
0: sige, kanang, bro.
1: Chat ako sa mga kuya-kuya group sa rin. Dilan ako sa usahon. Kaya medyo dagdahan mo na sila.
0: Sige.
1: Mga kauban ako para construction dampas.
0: Alright, sige.
1: Chat out po ko sa tindahan. Dahil nga always kaya na maminaw. Kisip mo ng Boydoroy Store.
0: Boydoroy Store. Oh, thank you so much.
1: At baga na mutot siya. Siap ito.
0: Alright, Boydoroy Choy.
1: Oh, muna ako. Dapat daw rin ko. Ibayad kukutang.
0: Boydoroy Store.
1: Oh, apil mo daw mong ipamistahan kahapon kay basig makadungog mo pabalikom, di ba?
0: Oh, sige daw.
1: Oh, ila Victoria Tabilo. Shout out din mo diha, te. O gare la ti bibit humangit sa toy pagan kalimot ko. Sorry, say, kalimot ko sa pink tinuod pangan.
0: Di ka maimbita atog bali kinakalimot mo kas pangalan.
1: Lo sa toy kwara basta flow up lo rabel lay humangit.
0: Nahinumduman
1: siya. Te, shout out siya. Nakadungo ka. Diyar ko rin gawas, te.
0: Ingon na si Ate Florabel. Ay, yan. Nahinumduman pa, jud ko.
1: Oo. Wala yung napamistaan. Yung gahapon, DJ. Paniunto. Ila, Ate Bikbik, Tabilo. Ay, Victoria, Tabilo. Pag panihapon, aray, laka Florabel, humangit.
0: Nya, pag kuan, pamahaw.
1: Pag pamahaw, kami na nangita lang, eh.
0: Pinakabalay inyong ipamistahan, di ay.
1: Duha.
0: Duha.
1: Oh, duwara dere rebes dool.
0: Ang uban kay mabot magpila ka balay. So ini ko ba, mubalik pa jud sila kay napay balay nga wala pa nila natuan ba.
1: Karon manghireng lay korong kay nembrog napay sobra na pa may gabi joker ang mong dapit are.
0: Una continue gihapon ang celebration diha. Again, belated happy fiesta diha sa may barangay Dampas, Tag Bilaran City. All right, Kit, before you go, what's your favorite radio show diha sa may Dampas, Tag Bilaran City?
1: Kiss all day request.
0: And unsa pa ganito yung request?
1: Kunin mo na ang lahat sa akin.

0: auto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Ito ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering na supplements butika, dagkap ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Morang kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, darigyo ko bilib.
2: DGX 500!
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po ang akong mga TL o mga kasakit. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o kakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DGX 500!
4: Mabalik sa mga butika.
5: Oras, hatog ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District, ay Kalimte, Honcho Lechon Belly House.
6: Uy pare, nindot agyud sa imong balay oy, ang imong bintana o glass designs, modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
7: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
6: J&W Glass and Aluminum Supply, unsa man nilang mga serbisyo?
7: Sila ang kasaligan sa paghimo og pag-install og sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa. Para sa balay o negosyo.
6: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
7: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
6: Sige pare, muadto gid dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
7: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.

The new Kiss FM 102.3. It is now 5:18 in the afternoon. And good afternoon sa ating mga kikis nga namino karon diha sa may Unitap, sa ating mga kikis at mga amigo diha nga naminaw sa may Unitap, sa ating mga security guards, sa ating mga sales staff, sa ating mga IT diha. So good afternoon sa inyo hang tanan. Also good afternoon sa ating mga pinanggang customers diha sa may Unitap nga namili-pili. And also good afternoon sa atong mga kikis diha sa may J&W Glass and Aluminum Supply. If nangita mo mo install og mga glassworks for your housing, office and commercial projects, so bisitahan mga kikis ang ilahang tindahan na J&W Glass and Aluminum Supply sa may CPG North Avenue, Tagbilaran or Kugon, Tagbilaran City, at bang na siya sa Bohol High School. Or you can contact them at 0968-893-8585. And shout out and good afternoon sa itong mga staff diha sa may J&W Glass and Aluminum Supply, to Sir Kenneth and to Ma'am Lorne. Mayong hapon sa itong mga kikis diha sa may J&W Glass and Aluminum Supply. 19 after 5 in the afternoon. Happy listening to Michael and to Arnold. And hello to Lani, to all our kikis diha sa may Maribuhok, Bohol. Thank you so much. Another requested song, mga kikis. Song from, or requested from Mom Lorne. Song from Donna Cruz with Only Me and You. Right here on the new Kiss FM, Bohol's number one.

0: mo kamo to nga oy sa tong class meeting ganina nga ikaw raman gani tong nagpahinomnom nako.
1: Ay mare, dito ko sa BWUI oy, nagbayad ko tubig ba dito?
0: Dugay tao ko nakagawas kay kinadaghana na mayad.
1: Wa man gud nako mabantay eh, nga adyo naman di ay karong adlaw. Nya basig maputlan nya ko ba.
0: Haso la kaayo.
2: Tay pa mare ha, wa di ka makahibaw. Na pwede man ka mo bayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
1: Sagod eh mare, usay usabot pa sabot nimo sa payment partners ba?
2: Ang payment partners mare, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba mare?
2: Ika mare oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan mari dadon og ipresentar ang bill sa BWUI nga imong bayaran og dawaton nila mari katurang bill ha nga wa pa molapas sa due date.
1: Ah, daghan na ita og kapilian mari nga di na kinahanglan mo adto pa sa BWUI office.
2: Nakapagod mari ha, pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet ilabi na sa land bank o sa security bank o mahimo sa mari sa GCash pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWUI o pwede kasab nga mo message ka sa Facebook sa BWUI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone kaya di na kinahanglan na mo anha sa ilang mukhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang bayad centers.
1: Padya ka mare, mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
2: Ito tako di ay na, tinuod na mari oy, nindot kayo. O naman gani na nga akong gibuhat ron. O nasa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po kong mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawanan ko ng ilang programa sa radyo mari. Isiki ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWUI para paghatag udog ang sebisyo para mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

0: naman sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mugsugat lor kay presko ah. Kang ima dela rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
3: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
4: Uy pare, nindutag yun sa imong balay, uy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod, ana?
5: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
4: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
5: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, o daghan pa para sa balay o negosyo.
4: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo-install og glass windows para sa akong commercial building.
5: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sa't ka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
4: Sige pare, muadto gid ko dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
5: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.

0: Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill. It's not just a restaurant. It's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
1: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa ako, unsay imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib!
2: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!

0: Uy pare, ninduta gyud sa imong balay oy, ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
1: Uy mare, adto ra na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
0: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
1: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay o negosyo.
0: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
1: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at Bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka mag-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
0: Sige pare, muadto gyud ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
1: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
2: Di ara imong card, sir.
3: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
4: Pinoy Coop sa PHCI.
3: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
4: Kano sa aga kakuha sa imo?
3: Atong last month, imo?
4: Ay dungan-dungan tingali ta.
3: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglang magdala ka cash.
4: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Coop ATM sa PHCI. Pwede kang makawithdraw, pwedeng gamit og bayad, so okay yun kayo.
3: Pero kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
5: Mga kaabag, atong pahimuslan kining bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Coop ATM sa PHCCI, bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
6: Escape to Italy, Rhine, in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
7: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
8: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
11: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
12: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos dun ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsaon akong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay, daghan na kay kong ipamati sa kong lawas. Then dito na found out, nga na ako'y hyperthyroidism. I heard MXT way back before pa ako na-diagnose o hyperthyroidism. So it was a friend who told me na Can you try MX3? Ganun. So, tinayin ako. Last August, I submitted myself for health routine checkup. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the, ano, the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God, MX3, diridyo ko believe.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital, ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agad ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag, udto, pagkagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
9: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
14: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction.

sa tining nanindag ginamos mo ang imuna.

0: abing niya ng higala. Teenager pa lang ko ni Anto, mahiligo na akong mukanta. Apan ang akong paborito mga awit ka ni Anto, mga imported, stateside ba? O ni Antong panahona, ang mga sikat na singer ni Anto, mao sila si Great Caruso o si Mario Lanza. Mga tag-as ka ito silang tingong. Ingon ini o.
1: Oh. Rikitik-tik-tik!
0: Murag singer bas kapilya. Unya, kay sila man lagi ang sikat ka ni Anto, ako silang gisundog-sundog. Giduplikitan ako ang ilang tingog. Ang nakalisod kay Italian man ang ilang litra. O dili man kong kasabot. Mauto nga, naghimo na lang sa kong binisaya ang Italian. Nga angit-angit sab sa stage side. Ingon ining akong himo.

Punya at human ni Marilyn sa Megala. Laing ni sikat nga the king of rock and roll sa Amerika. Katong tao nga gwapohon nga liwat na kong jutay. Megala, si Elvis Presley.

gikan ni Elvis Presley may gala. Duna na sila ing misikat sa Amerika. Usa ka dakong tao, guwapo gyapon. Dinhi na sab kumubaling bing kay lami magay buhagot siyang tingog. Mga higala, si Tom Jones.

unya kay gara-garaon man gini Pilipino mga higala. Kay gikan sa Pilipinas, misugod og sikat katong usa ka mubuon in sikon nga tawo. Nga ako nasa gibalingbingan bisag lokal, mga higala, si Eddie Peregrina.

0: sa akong bra. Apan pagtislip pulos guma. Gikuot ang ako ang PCG bira. Aray ko fa-fa, kanda to kafuti mong fa-a. Ay!
1: Moto Yamaha Kawasaki Honda Hajinomoto Yota.

Yes, yes, yes. Philippine Center Time, alas 7:03 na sa kabuntagon. Maatsyong buntag, Tagbilaran City, Luzon, Bohol, siyempre naman Visayas and Mindanao. Sa ato ang programang Bisak 102 with Ate Jing Barag Baji. Laban ang kita diri, mga madi. Ang buntag, mga kabisda.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Pak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan? Kalipay sa tanan.
4: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Nauliyan na ka ma?
9: Wa pa.
8: Nauliyan na ka ma?
9: Wa pa.
8: Nauliyan na ka ma?
9: Wa pa.
10: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
11: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
12: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
8: Nauliyan na ka ma?
9: Gahapon pa.
8: Ah, kuya waoy!
12: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
13: Alagang Unilab yan.
12: Phenylephrine HCL plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayon benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dili ko believe.
15: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labad sa ulo o hilanat.
19: And it's starting business, ana.
20: Rexino Forte!
19: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugat.
20: Rexino Forte!
19: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana.
20: Rexino Forte!
19: Maunang ang discarding ako, discarding wisdak na to.
20: Rexino Forte!
21: Mas paspas ba na sa upat?
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Happy fiesta!
24: Kinahanglan, extra nganda.
23: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
24: Naana mga bisita? Kadyot lang!
25: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
24: Wow! Mas maayo pa?
25: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
24: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang Sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
25: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
27: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.

0: Yes, Darkness and Nasoid. Alas 7:41 na mga kabisda. Kumain buntag. Kanatong tonight. Yes, programang Bisak 102. Di lang sa itong kinahang mapaborito. Numero unang Kiss 102.3 FM. The new Kiss 102.3 FM. Siyempre naman, mga buntag. Kanatong tonight. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa adlaw Domingo na side. Pizza dos na gyan sa buwan sa Agosto. Ay, kalame! OMG! No, managin lang itong Sandugo Fever, mga kagalan. But still, of course, ang itong Sandugo Festivity. Of course, malasgin na siya sa mga August. You know? Yeah. Ito nga sa August. No, kaya ba mga aktibidades nato, no? Ang nahibilin. But anyway, of course, dagan kayong mga panghitabo, of course, sa month of July. Sa libra mo. But ayan, sa buwan sa Agosto, of course, allow me, of course, to congratulate all the winners sa itong mga kalihukan, no? Sa Sandugo Festival 2026. This is itong beautiful and bountiful island of Bohol na nag-celebrate sa kasaulugan, syempre, sa Sandugo 2026. Yeah! Katawan na lang yung tanong. Well, anyway, of course, sa mga na yung mga negatibo, na po yung mga positibo, na mga komentaryo, mga bansay-bansay, but anyway, na human na magandang tanan. Anyway, of course, sa kanilang salamat once again, syempre. Hapsay Rasad, of course, ng 2026. No? Pagsaulog, syempre, sa ito ang sandugo. No? And of course, meaning to say, syempre naman ang itong sandugo, mga kagalaan. Pala siya ibot masabot, syempre. It is a treaty, of course, of peace and friendship. Manang magdugo-dugo, bita ng David. But anyway, of course, it's between... Siyempre nga itong mga kadugo, no? Siyempre nga itong mga kadugbulanon. Yes, mag-remenis na lang ta sa ato ang mga... ipahintugdan aning dapita, no? Wala nga, ang uban siyempre ang mga dugbulanon, mabalik yun sa ato ang... isla sa Bohol. Yes, sa mga balikbayan. Sa kanilang mga reunions ang nahitabo, no? Actually, it's not TBTK, Tigumbulanon. Because every sandugo, lagi na yung mga hinungdan ang tanan. But mostly, of course, I think, ang mga pag-inihimamat, yes, sa mga reunion, no? Yes, nag-reunite each other. Siyempre, silang pag-uli, yes. Especially sa mga campuses, especially sa mga schools, mga universities, yes. Mostly, gila ko itong mga OFWs. And speaking of OFWs, siyempre naman, ato ang mga frontliners, no? Imparyod sa laing dapit, no? Sa kalibutan, syempre nga ito ang mga nurses. Yeah. Nga, mostly mo ito sila yung mga nag-reunion, no? But of course, ang ito po mga nanguli, syempre, ito ang mga high school, mga elementary batches. Yeah. Mostly, of course, mo na ito ang gikabisihan ni Ate Jean, no? Mara magpating baba. And of course, besides, it's my birth month. Ah, divorce! At birthday, syempre, sa buwan sa Julio. Agosto naman na rin. Siyempre, mga itong ting-duty. Mga nga, moderated na lang ito. Siyempre naman, happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Kailangan kayo may ako mga barkada, no? Nga nag-celebrate, of course, sa month of July. I just really want to say belated happy birthday since my duty on this beautiful Sunday falls on the 2nd of August. Manang, yeah, sigurita lang na ako. Of course, syempre, sila si Mike Ruyan. Happy, happy birthday. And Mike of PLDT. And also naman si Miss Donna at Joel of IBEX. Yeah. So happy, happy birthday, mga bashing. Laba-laba lang dyan na pizza. And syempre na kung mga kauban ako nag-birthday, no? Mga ka-birthday sa kapag July. Happy, happy birthday once again!
2: Happy birthday to you!
0: Ay! Alam ko, piling mo, nanggod po ito ko. Ay, grabe, hapon kakaayon, no? Yung alam, ang ganda, no? Especially, of course, you should be very grateful. Yes! Oh, ano ba? Ang katawa ang bata. Kaya ba nag-itaog? Siyempre, speaking about like, maraming mag-itaog mag-add on sa itong life, no? Maraming mag-itaog ma-reborn sa mga kigalaan. Well, anyway, of course, siyempre naman, you're adding on to life. And some people really still wanted, no? Nakang magkakaayo na kinahan, mamuabot ang mga idara, pero ang wala na ganyan taon. Yeah. Itugot, no? Mawa na nga, magpasalamatan. Yes! Istorya! At ba't ang istoryahan, no? Ikaw na, grabe kayo ka. Ano man, no? And anyway, first year live once again sa ating FB page. Siyempre naman, ang atong unang mga nakadasok na sa ito ang mga komentaryo. Siyempre, first on the row, first on the list, sa ito ang mga ipang siyagi at karoang bontaga. Ito na rin kagay na sa ito ang botchelya. Magpasyagit na good siya. Siyempre, Senita Valderosa, good morning. All the way, listening from Canada. Salamat kayo, Anita. And also naman ni Mark Hill Dudax, no? Yes, sa mga Olay Bar, Aranas, Humol, and Mahinay Family, Dominguez Family, sa may Purok Uno, Mariveles, the Wells. Happy, happy listening. San Jose, especially sa San Jose Motor Park. Yes! And also naman ni J.E. Bacalso. Good morning to J.E. Ayan, watching sa Loon, Bohol. And also naman, greet ko sa Almedelia at Magka-Dini family. No? Sa Bagakay, Kawayan, Loon. Kusog kayo ang Kiss FM. Yes! My God! Sige, pabukalan na ng tubig, no? Kaya bukal-bukal na ang tubig. Ito nang isyagit si Bungot sa Itoy. Yes, hello rin si Bungot sa Itoy. Yes, shout out from Dimyao, no? And to all PGBI guardians, Dimyao chapter. And happy and blessed Sunday. Kanyang madiha, Bungot sa Itoy. Ay, naraman ako, no? Laban-laban lang ito na the pizza. Well, anyway, of course, hello day to Medwin Inting, sa mga Inting family, dito sa my Canada. At Dampas. Kandahin Dampas. Salamat tayo, ha? Medwin Inting sa pagpaminyo. And also to John Delita watching from Barangay San Isidro. And hello day to Ate Aldo Fernando. Yung kodong ni Butik. Laban. Botang nga. Yung kagay na sa ano. Chick Agni the Cad. And also naman to Daddy B, good morning. Shamer naman sa mga Fernando family. This is my Lynn Tupil. And to my Ate Alda, I just played, of course, Pag-Utlan a while ago. Ate Alda, salamat kayo, ha? I love you so much, too. And hi to Arlene Prieto, the I. Yes, sa mga yang mga lalove, of course, is our Tito Dudong Libatoyna. Si Sano Alamanas, Rene Lomanas. Minaminaw karon ang siyang pamilya kinadaghanan kaayo. And also naman, hello day to Michang Dahalos. Yes! Shout out to ni Kenneth Quadra Dahalos. Yan, abot kalit sa Dampas kay Gipalayas sa Oyang. Aray! Huwag siya na nangilat pero naman yung abot nga palayasun yun na, no? Ano, raman, no? Hoy lagi. Nalayason kita ko din kita makasinabot, no? Mabita nang kita wag na to, no? Ay, di ko na ka... di ko na kabaraw mo, Esmereng. Katawa. Di ko na ka, Esmereng. Hoy, mo di hawan. Yes. Labihay na po, di ka ba mo, Esmereng. Hoy, hoy. Dali naman ang Esmereng Hoy. Para di mo magming Hoy nga na, no? Simple lang yun na kayo, no? Para di mo mag Esmereng Hoy. Para di mo maming Hoy. Yung mga uyari maming Hoy. Sagpaan ang dagway butangi. Kana! Ay, buntag na, may buntag, may buntag, may buntag! Siyempre naman. Ni, Michang Dahalos, yes. Yeah, kung saan mo nanimo si Kuan, no? Si Kenneth, oh. Yeah, yes, Exxon when I can. Na ito pareha sa bahay, katutulungan o gismiring hoy. For sure, no? Hindi ko na siya maismiring hoy, no? Pagkalupo, gina siya balang hoy. Ano di ay, nabitaw ko. Happy birthday na lang ko no sa nag-birthday karon di ay. Yes. Especially of course sa mga celebrators karon. Happy birthday. Ayan. Lama na kita na sa Pina. Hello to Athena Metina. Ay, syempre naman. Ang kinagwapahan, ang kinamisisahan ng Brazilian. Yes. A.K.A. Maria Mercedes La Del Barrio Athena Metina of Bacloyon. Nakabasag-basag yun doon. Shout out syempre from Santa Cruz, Bacloyon, and SK from Santa Cruz. Good morning, Athena Metina. Anyway, dagaling salamat once again, Athena Metina. I miss you, girl. Oo, laban lang yun ta. Of course naman, sina-shoutout na kita. I love you too, Ate Aldo Fernando. And a shoutout ko sa mong family nga namaho karon nga namina sa Kiss FM, si Mary Ann Calyao. Good morning sa mga Calyao family. Bakan ako ba? Aray ko. Oh my God. Yes, yes, yes. Pero ayun lang namina sa itong programa ang itong tak na alis yetas yung ganda idos ng mga kabisdak. Salamat ka ayon. Yeah, thank you very much. Ayan, Athena Metina. Ang babaeng makabasag og pinggan kung malabay sa inyong kiliran. Athena Metina. Aray ko pa. Thank you so much and shout out sa mga Ricardo family di hang ano mino karan. Good morning. Yes, yes. Love lang ito ng The Pita. Anyway, talk na sinasod. Alas 7, sumganda yung 3 na mga kabisdag. Huwag panayang tag na mino sa itong kinawang ng programa Kara Domingo. Ang Bistak 102. Kanahin good mo. Para makakitoy-kitoy mo. Ang di makaisbiring hoy. Alas 7. Pamino lang ka mo. Sa numero 1 ng Kiss 102. Ganyan ko sa kong family. Yes, akong mother nga nag-birthday si Mama Rogel. Happy birthday! Yes, happy birthday! Yes, Mama Rogel from Ayeng Carlinio. Laban! Karayan ba sa itong pagpamina sa programang Bizdoc 102 with Ate G nga maragbachi. Love it for me. Mwah.